0: Asoase, naski umtali.
1: Oye de. Yenro ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya umeza shoso mwane enka Kenya ibuirare antena nai
3: Maya FM Maya FM enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Maya Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo mayan tor shirt pogen
4: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewa

kanyor ntarasi tol taula mera yo leki nanyu ke Jehova mera ile kai olai jo yo lai tori ani kanyor nanu ye ntarasi tol taula ankai na meru togi ankai na diaba ke ankai na ringo lake ankai na rara rata ankai na rara isere ankai na meeting ankai na me belle ga nyanta ra simoti tumoro ta wa Jehova kanyo riye yes kanyo riyo la itoria ni suwa kanyo na nuyo ntara so la itoria na kaya kanyo na nuyo la irajo uno ni leki shuya kanyo na nuyo

anya ga ganti jengol la serema maranya ron la itorian isa gi no ira na kenya ti agi yengi derno tai ya palos yengi rimoto wallahi garo ni langarini ay wallahi shankarna.

0: Το Γιώργο Μοσουανί.
1: Ο Λόγιαν Καλανί.
0: Να Ρωσουρά.
1: Μασουρουρά.
0: Ο Σαράι.
1: Να μπω όπου είναι την άβησα να κοίτει ο Λέντε.
0: Ενώ ο Σαέν.
1: Και Σουέ.
2: Μάιαν. FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
0: Idu msi yolta center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinga.
0: Mashu.
1: Magadi.
0: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu. Kila gule.
1: Eni ningito Mayan FM.
0: Nota nchipai. Wenku inye sabote yaro Mayan FM.
1: Ngoroki olo mwono osingolidini sidan likishoroltao.
0: Intire ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Inamo ombointi mabishana ewangan oro show
2: Mayan FM
3: Ijadwa enkabina
4: Kino sagi ye nadi inkaseti nitatata Ibuitare Entiomasi Emmanuel Olegisemei OPK Leleon
5: Ea sholen team sanare show yuk Lomole dupotara matare teatua enkakenya Mayan na indema notompe saisina nolengte enkakenya nolong Kigiraje peki nchoo nkeo unitari shatoni miadagra ya mampala ngoloman Ugurana nileleke yao kwa lungani wabagaluni ya shoo nkeo unitari na Kenya Tisimuno ironya *666# tegelo sanduku bu Tiatu ileleke nchoo waki Kura kipitumuki ya rasa nijia Nidumuki ya rebaka pina mpesa nirau Tanyo Ileleke tumurubia nisina dolingpa Nkalo sundipu nina agra luna kashi bagindu Tepoki rishata Na hitumuki ya noto Nena pesa esi dan ajo nas na nabla ithira u tenka kenya no longe duota. Den gazeti na ajo another standard na ajo take them home. Njere grali mwa ajo. Ure mwelela ria kumoko lenga ajo nas na nabla ithira u te CIA beauty show. Lolo show lola amerikani. Nere jengase ni jata tenko ito ii oldunga na kwa gara nyamal ana alunga na lelo show le Kenya. Tenebo si wala rekukili opposition. Tenebo kotini. Oldunga na kwa ji activists lo shio ngore sebatu oldunga na egraju kiamma kwa katokote na jikebo ya shet masai na ji ene karantini erakina pekulona quarantine te lo shule Kenya lukona kuhuji lolo shule la amerikani utiwa na kelu na keleleke notemu ya na jene ebola na ithiruwa tolopa erakina ithiruwa tolo shule DRC Democratic Republic of Congo neto na yagra hapo na risi ya notona kutumitu na mbuyanti lo shu ure mweleto lo shule Uganda nenya yaka hapo na redu wanak erabaiti ya mweleto wasa yinti pakaribu wana kwa rato mwenele uide bano temu ya na jii ene ebola neji etonyo raya po rice William Ruto peyoro lo shule la amerikani neji urethankari hiyo ni ngo oshuru yeti shuniji hato lo shule la amerikani ikipuwa shet na quarantine center to lo shule Kenya teleki pia airbase ajonas na nabaitheru mbaya na yawa oro sapo kulengti ya tuwele ushole Kenya eregraki ya ushima andamano kutoka hape nkolonge Jumatatu na ulonga bayatai madaraka ata tenkolonge ulake atonu meshibalunga nakato na kitima andamano deti ingwele kuleka mpaka streets ya Nairobi egraji wakia mwa kwa katoko teneji kesi yure kinche yuk na yanata ngule ala amerikani oa ya tukona kwa penya munche diyo rasipitali supati njoo ata waiti na jona sabo zingwele di miyata bikila dutunga nakne ishiu alang teneji maya wele ushole Kenya Dua ke kinyamali yoko wapinti angaragan ba na agreta nyamal elu shu. Ba kuna na isho ke enkiro ishita na Kenya. Niki dola rajitu na kire na etenyongo lekoti ni. Ke yunoro lingolo lo shule Kenya. Tendebo lo shule la Amerikani. Esu laki to mba na ibrada enasia ingoli ebiyoti shu. Nire jokoti ni. Isho kyo lo shule Kenya ewiki nabu. Mibali ulingopo keno bano loota. Olo shule la Amerikani to mba na ibrada biyoti shu. Oltonga na kile lo shule Kenya. Yo la jodo ngulunga tulusira bakere jo. Olo shule la Amerikani kishoru. Isia noro piyani tangara kisia ye biyoti shu. Nenga sabaya tashi yeko ni rejoki. Kelo tata na kita dua ya. Mba oltonga na kile lo shule Kenya. Data privacy. To isulaka to mba na ijo ne biyoti shu. Kake nito kuna kutu ni alutu ikilia kundulo ngini kwa take ponu ye sholo shule Kenya ni naro piyani ba na agresi ligie olo shule la Amerikani. Wari tangara kimwele na deal na ji ena ajo na sabla itheri karantini na jikepo ya bek ndewiji na juu quarantine center na shatita laiki pia mire yu kathadu orangole lukoti ni raina uamuzi edepante ke yolo sholo amerikani ya tatu iki nanyuki dejore foundation edepaki itheru neke gradia intelencha tatana ata ina ebola center telaiki pia nire yolo sholo amerikani kipo yolo sholo Kenya mbillion nabu ompointi na rana abishena kakele joki secret deal njere kituwa na deal na esiri mba na hata sakete nkisudoro to na ninyo ulejito kotini kia ina kibali ya kitukulu meta yoloi ajuna sabre dira jukaji kunile ni ngolo sho le Kenya tene bolo sho la America ton bana ibrada biotu sho rungana le lo sho le Kenya ten kolo ngol le na sabaga mpapuli ngure tisho amenoro jol tungani obote joki sho mogi apex hospital na bo na tiki amboro tene ne de jukore ngol le blabul le nyana na kirwa ne moya na jene ebola kakato ne gra re sho na na kitumi ayulu tana kayu kuno biotu sho ilo tungani tijuki ne rut ngol le tungana ne pap ne kwa mpapuli ne sekata kole kai Orange la sera lolo mona ke jinga tatu apo ke ne bo adolele to ngani ayolu ne juru ayolu tana ke moye ne bolla na tijinwa lo shole Kenya kai ko mudzan kai peta bash yok ame moye na to metal chani meta vaccine na dola je moye hatari hatari uling ba kuna na ishe ngiro shishir dar marita ti dialena nyuki town wor da ngaraka na mandamana ben kolonge juma tatu ne garaka lunga na gorari tiir ki jana niota nguruki niti kule ka wono turba tengara kana manda mana wagal rolo shule Kenya jo miki yuka tokul enasia inaji ene quarantine center e bola na ponia shit tolo show le Kenya bagona na shio kengi rushi elimuni ajo eton na ko re budget 2026-2027 etisi anoro bieni kumbuka na dola ajo mepoito atum kere ndo naji funding gap e graduate re deficit tanakata om bilioni na rato manare om pointi na rana abishana na kenya malo lenga more siya yor malimuni te siye medical cover ashume medical insurance enye na ninyo wale nitu yako ajona sabre dhe captured ili juu kia leleke mepuru malimuni kedola TSC ajere juu kia ure mwale malimuni telan lari 2026-2027 na kituwa na kituwa ya bigrupi ene nye naji ne insurance siya embata elimuni siya ajo ure mbilioni na rana abishana om pointi na ramit na nendo kuna ji group life and injuries and acting allowances iti za itwepe kisi nchari na kulingole enasia inajie normali muni telari elimuni ajwala zankara kisi inajie na capitation to sukuluni na kere deficit kere lusie om bilioni nara onno mona apishana 57 billion shillings na adeju Kenya malisi na sapo kule ure budget 2026-2027 na keti waiting kumok nituwa peke rupi yani ageji funding gap nelele kita nyamale siyai one enge suma thola diyo lotu ena ate ndelo neo mera kuna rupi yanaji mbilioni ono manabishi ene capitation two nene siyai yora malimuni natiju kore 12.7 billion neme otu mithoro malimuni siyai naji ene insurance rake medical cover na enye ate nebomba na ijo ene acting kura malimuni oti acting capacities ana principles wako lekai neme otu mithoro mpesa yenye rara allowances na 2026-2027 egrela umbolenge sia yore ke ko itemerisho drug and substance abuse nere juke nyata tanya malisa balen pidol ona kumwa jo egrela tanya malingera kutete kendo na jolash but defilement ere juke dar kese soji defilement cases el ona ko ibung ngera kutete nete joki wore na nemedwa gal tungana kake o le kawaida kake tungana ko grass yore ke ko itemerisho nere juke nete tanya malisa boga no link to waiting to 40 to 40 Urena na limuni te counties na abashe basha ajuna sabri ya mire juki urenye counties na ijune Bomet na nyamali sabuk. Nelimu county commissioner e Bomet county na jinye Caroline Mweni. Nejo ure tena atadobe jime ngure mpala katukul asipo na idola kaa ajune mba na ijune child abuse. Njera luwana kwa gare tanya malinkera kutitik. Neta kumuku leng u leng u leng kakirejo. Urebe jime ngure tena atadua sipo leng ajwa kanyona gare tanya malikulotu wanak. Nesia yuri kieku itemerisho. Yakuna pia graju drug abuse blamed for high defilement cases wadha kuna bana kiti na alajo na sabra ithiri ya Bomet kakemi ya Bomet ya kidoldoshia gara tono Mombasa kulia county za kato 40-40 na ya kidoldoshia na sabra ithiri wajo kiti na nyamali asapo kulariko kwa ingwa idealo e Central Kenya anaki murima nejo kia grai langa langu ling neme grashi bagu nungrodo rais William Ruto amerejo kiti wana kia grai kia paltu wana kuhuji nejo Mount Kenya leaders accuse Ruto of ethnic profiling njere kitil wana kwa ujio graya utaju ni njele mesida na rakini jelto rock nire jure mwilina na mbaya na makuwa katukul amukea ona ajere kitil wana lilo shule Kenya aishwa ono nyengi rorongu lina idola ju medu nola rikuk na isha yagunu na imake mbele ya wananchi olapa bodyguard loli mishura ilo dinga keji Morris Ogeta shomali mwane kuna kini ajuna sabri zilo merabani ilo alo altasara ilo dinga nire jure mwete ndapashe tuwa ite juke tuwa kera ila kigrapu amugera na hapa kiti ya wainare granga miambata tolo shule India niya kutuonke jaka pepua ama nadunu shiake tizi neja mato shlaps na rungwan ulepeo shlap ya dokoya ure niyare nusu dati nite hiu waka ninge mion nelo tuwa neji tade kitu ya nandoko na jula shumba cardiac arrest ushoto altau na nyana ushi kaya Raila Odinga elimu ajure baiki na rishata na alomole maidi mainosu wate nakata olari obana nela hii ameato olari 30 pota Raila na vela hii nilimu ajure embaye na gulo lengna ya mayi na me tangara yore Raila nimedua pa kutunga la gerite siya ikakere jo ora pa Raila na ketiwa na papa bakuna na isho ki enkiroishi yeto netimba kumoko lengi nkera na rau ningole utumishi na wakimbele kotini kito yunta atapu itabaya na pe yolo unta na kipo ayro kiyo nungkolo ngito mwenye unipidipe njurore ashweta na kipo ya la ya tebeil kakere joki nukunato yenara na udo yeto ningoro nikuli na re jogini nchapa nunga nakajo na sabre dhiri uipanga neipuwa apeja na sukule utumishi girls te wiki na tulusoye na shumweta nkera na ara tombon wele ayemini nkishu yenye neto netine ratisipita lina adharaba
6: ilomon long kasetini po kio long ewiki kinosaki nikintawangaki ye nena na apu itodoko ya tiatu olosho o tiatu wangishu emu mpalo olomon
7: mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunia jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.

Nelly Nightingale. Usingule joka isubati za beki unasa iya nkakenya tia tia nkakenya maye ni tumi dhorobia nisida nilintena kenya tesimuno ironya *666# tegelo sandugo bake tia tu ileleke nchogi urakepe gelo ni tumi jadebaka pin terewa eleleke tumi rubia niba nkalusuni ibu natumulona 300,000 shillings nori tebasa na buna kala shion kalusuni rauni $3,000 junga ina gra nyoka ingoroko napesa hii teta makati kumukuna ya nareada na fasi ni tumi sina dhorobia negra atia nkebosha aitum kutoka ngalusuni na atesiana mpaka ngalusuni ibuni ule si yote ndipe kidolaji nyokata ndia kijoye ngalusuni ni pinto kia endelea wina kigura na ajuna sabi dhiru tarapi numa kia notompe saisi dan katukul aisoba na jia ngazeti na jia standard kakato na kati hata mba na ati nushia kena mita grena kaya no sake poken ulo sholo ala amerikani ni kitha dua Donald Trump ajesho magilor wano jo Henry Wooster uyolo ya jo gasi ya batolo shole Haiti keji long term diplomat na ninyesho mwiki ya gelo mera gelo wako ajono ambasada lolo shule Kenya ambasada lolo Amerika nito lolo shule Kenya ni kwe grari shuta la senate mesho mwita imi ajono sabla ithiru pia utu mwagini ulipi ASP imi senate lolo show bas nera unine jato mkura reno opis ambasada lolo shule Amerika nila baitino rato mono udo metiki empty ya nikitu wana duo vacant njeri to etono shuto era unidu ajono sabla ithiru otongani lolo tuwa kwa ambasada lolo shule Amerika ni telo show le Kenya gazeti na jo and a Daily Nation I allowed US to bring Ebola patients Rais William Ruto nejui urepairo ye Rais wa America ni tebo lo show la America ni nejui dankara kishuri wetisho ndiara lo show le Kenya lo show le US na show mabanyo radio biashara na ajona sabai dhuru ang na jene quarantine na quarantine.

0: Oyeleyo,
1: oyaraleyo, oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, oyeleyo,
1: oyaraleyo, oyeleyo, wangan olosho.
2: Igese ba katoko linya wangana olosho neso la kiti yatu yankake nyamayen. Po kiyo longe Jumatatu, merabake Jumasara, manare merosho. So, wangana enter de genya. Ibu idare enti ya masi udhuru mora lenkamele ambia kote Emmanuel Ole Kisemi. Kigra jingresha ni kijana kigwana na graga juge ngurana. Pinu mochi ya nolompisa isida nolengkali, yolunga la shuwa mpisa isa kumnambili. Neto nara lunga la shuwa mpisa isa moja. Right, tesimuno ironya star 666 hash nitumuki ya tegelo osanduko boti ya tu ileleke nchoge kwa kepe gelo nitumuki ya lunganta radio na sabre dhirungo la tepeka pin nerau bas eleleke tumrobia nisidan mpaka nkalusuni ipuni itumuto lunganta kurobia nora baikia narishata itil lunganta kwa idipano narishipa gnote ajoba rumoto yore kumba anati inkigwana tena kenya peki tumukili duwa atijimurikiu mbiyo la juru shabia ba unarishata bas Nega mto rango tin, ayo to rango, kalani tuko laji ngurki wu, anya kabisa. Dola, otonga laijo, keji Moses Leseyo, enotonga lusuna rauni 3,000 shillings, nena senenye na sola Emily, enotonga nchata omia ina udo. Neto nitu luna laki tumruye, niku mogule laki nchosi yote, kiyari nkite sheni, peshi pagino. Star 666 hash, tege losa ndugo boli dola juu kelele kake mwenye kteye, tepaka pin, terawa. Nelele kitumpisa isi danu leng tena kenye. Mbani kikirai maki, tata, loro shibeke maki kuna ba wala nini ngoni, neki jo peki tumukia ata ikiri ya mari poke ntengkeju nabo. Peki tume yolo unoto, niki tume ningu unoto, omba napu ito doka ya tiatu yolo shule Kenya. Mbore mba ya poke na lodoka ya tolo shule Kenya, na kere neki baiki nureyi, eete na iku peki husu yeti mkujo nabara kitengkai. Kibaiki ya ki, tena garishata ke dwea nelo dunye neme na rishata ke luna inakate grasa ina bae kake ntuki neki yolaju ata yiti ya mruwana bani eniti na ero lopeny olomone leke ya maki amure nto iwi ero mwana inchi le Kenya era mpiga kura ajo na asina nabla idhiru ero mshiriki la kanisa na jara kile nkiru koto na je ara kile siri na jara shule nchola na je nekwere kuna bao shipo kene ke maki na iki usuto nko ito ipoken na ina urepeke winki gwena niki bolo kenta urekiwe peke tumuki aino Salomon tenebo mma kedwe ki nyalomon na mkenyai kake aiki nyalomon peke tumia walata omba na greta nyamali yuk anu ulosho ure tena kenya kita duwata na katesia i osu kuhuluni onkerang neso laki boarding schools weki natuluso ya dapejo kisugulu na jene utumishi girls tenaiva shate ni tenakuru county era laki nkera narato mwono ile mtu hiyo kutete kuling nililu kisi nandao grande lea era nara yulu kia aju nkera narape jisugul hoa neto nilu ituduga njururi kakuri nana baikia narishata neta haki bale nchere eta hake ni yiketi ngule nkera narape jisugul ike noki ngule sugul na jene le nana tenanga Nairobi tenkara kitishio uuntu kitingi napukuno tajungera mape mgomo. Iki anu ye sukula kete Central Kenya rene. Najwa nasa, na kituwa na kero shangero lotuduwa kinu ya mwere pesi na sukula na bo, nejo mara asinu ngulie pokin. Na yuogi nto yuo, ya kona kera. Yuogi na abu itari ya kona kera nkata po kino rusa. Ure pia kwa nkata wampala, ne shuko na abu sukula ni ya kona kakawar mwalimu ni eti. Ure mbaya na ini kia makite na Kenya, ana anto iwe kona kera ajo nas na nabla idhiru na ape ki juru ajo amone jamu lete jo serikali ore mu lete bunge ta nkolo ngamu le mbana e makato leng ne sia ye boarding schools edi jo kei ne ki juru ajo ka ji tenya mali o nkera angeti boarding schools amo ore be le ngare sugul na ke den to wi ngiru ko sa ajo keti enesia ke seria ne nakarai aita ba ye sugul era admitted anyango to timpo kona banana yuni ajo nasna atala fees ketu makanyanda ketu menira ketu mankare ketu pokotoki keserian pa ke kanju ko ina ko lomon la ajo la ngolo to ni ngokita na sukul na ti naivasha ni jeningi ke ko ino na ina ke grajo mato to ni sieta tana anto iwo ai ki liko na rajo kanyo na greta nya malengerang nenki gona nikiata amukiata pokin kera neti sukulu ni nati colleges nati universities nati na boardings ajo na sabra idhiru ekoneje kanyona greta nyamali nkerang pete kigira dolta nkutito nejo ne naman yana polo nejo na banaji endarasha honeto ne grind le na njurori kake kikoinu nkera na banija na academy ti larin ma isi larin ma tomon nare tomon okuni ngera sargele melemana nene na ngole kulie na atu tumishi tene nkera ajo na sina nuna nene na ngolele nana nija keti okuli kumo kuling ore swali na ata nanute ye watake wanai arento iwei na nchere kainyona greta nyamali ngerang peki graisha ke numba na iyo na grasa tena rati ya tuyolo shule Kenya kine pekato walcha nyonko itoi peki nyapoken ana anto iwo kainyo maso jurusi ya manya kisidi ya rishata kidogo ashukate siya dipeno airema niki juru niki sepo niki nkilikuwa nishora ate nchere kainyona greta nyamalko na kera pore nkera na ina primary nyeti academy ajwa na nkera no grade 6 grade 7 ajwa na asina no na ore nkera na high school leti no form 1 form 2 ito ninye ishwe nkesuma na jene ordinary level all level merake shomu ita A levels advanced level na kainyona greta sumbuwa ni nkera peki greta kenu ore kuliji na yego marangara yente matete nyeka yuki ore kulia na rangara yenda ore kulia na rangara ke transformer limwi ore kulia na nelai ya juka inyo na ina gre kilikona nonda ita na kenye peki tumoki ata ngarin duat ana antoi uwe kona kera ana armali muni lia kona kera ana ala iritaki lia kona kera ana ala rikuk kakure dui solta poken ana antoi uwe kainyo nagre za nyamal kona kera pole sana enkake nyama ya NFM
0: hello ndia mazion
2: we
0: tobaro
2: ibo leng
0: gire do ye jackson dine da gire ngela
2: jackson ke jake ta ngela
0: ai de gire ngela dine ma link ya ba ta bo
2: kunta ga tiyan ki jaba na ijara na tiyan na ko
0: ai giro bin na link
2: ai ya ai
0: ne wi wala lo
2: eh
0: yema yolo re na ro
2: ore na ngi jaga na ro bi amaka ta ri yoli muru
0: eh
2: me bal dado ligire na ngango
0: ne ja gedu
2: kira be basi
0: e to gol
2: eh
0: oh is da yele ni wengi gwana
2: mm
0: jama tera bolo de na ri sia ye yesu ku lo ngera
2: eh eh
0: more ngera
2: mm
0: na tulire lento iwi yanga se nyanga jet
2: ultire lento iwi
0: tulire lento iwi
2: mhm
0: Nga sana ra wendi ya matu ure ngere saa hii, ni mevule tere ngere maba.
2: Mm-mm.
0: Amu yu la baje, niki mebu nyarba ya li, kine za sama kwa tere ngere hii.
2: Niki mishiru saa sawa?
0: Niki mishiru lora saa, ne niki ala ni muti yangu, niki mbo kimi ya mishiru tiya.
2: Mm-hmm.
0: Na ina vinde kwa, ena ade mkumbo yu ngere re, ure ena ade mebu rongana liya pero nenganye, na ina anye raba.
2: Mm-hmm.
0: Kawore saa hii nere nini ya kunyengira hiyo nganye zimbita ngare na hido ala joke ya nare biwosh ure raisere miloko di ure jesi sabu gila nyamu kanyo biro hengira hiyo kaiba hiki nurepi ya hizo nanuaru ngoro nyara hiru nanuaru menye ya kure na nara saa hii siya yongera na nkanyo mekure erda ne mekure erda ndo kina uraje nguye ya raura kebe ina bu na rendo iwe ya ngera ya sira makosa ni gira ara shwe janda wala mge kwa kongi na gara ya kwa rinye ni adumu na gara ina vashi kwa shomea wa sukul ni dala alo sukul nela ina kukulia na hapa shupo hema anine
2: ho
0: ni sendogi ni midigi ni ajuke amu mihempo shupo hema uke mkai mere na igu ni amu giba mbaba ayanala nikimba vendo kina ira sake na ke kwa ke mbabara malimi ya rashwe kwa ke ira nyamalilo malimi mehu mugure ara nkera ngo iwo na nga sale ya nkera mimi nyanganye
2: asholim
0: mehu re japa ya nkera ye ni dwar malimi ni mimi nilo malimi ya mungoro nini ni nga na jongoro nyeti ya
2: eto vrta ba ne mwenyo ltikana
0: eto vrta ba ne diwe na ndiri wali gana ya wale rena raina na yo ngoi wale na nanga saifu ndi shengere nye kakara kolo rena rata iya ndia masi beshiku ngoi wale na kera nda mnurme renge nirana na kera mwini za mwona nani hana ne daga be bulle ngire ni mu wara
2: hmm
0: dum min do na yola du na mu de bulu
2: hmm
0: de gore sin jana en kara de nanga sala de en kara ina rubulo mo wo min do na rashu
2: hmm
0: ne ga nay warna no na ga dola ha ju ndu yo na le de kan kara ne na ga nyana ida na ke kidde mai yare ha ra ga ba ku ni me gure na re de ni me ti ko ra ti ha ho
2: ho
0: ya ba le ga du ba dala re ku ni aya ko na ga ra body
2: hmm
0: negi summa genge raine lenga jaworo nyam gamana na re niro yala ri jera bana na ra sara na ri ga na ga na na ri
2: e ku sabu golin
0: ne ando yu na na sai sigiri ya mu na nga sa da mu a jora na sara bo gina le na ga ra ya u de su di mama na ga ya
2: mhm
0: ne ngure negi de mai nya na ibiza u nya na sti na je ne body
2: mhm
0: e noro ya ba su ni ro anga u ni le mere ne me di so gondari
2: mhm
0: ne shuguni so ko ngera ara na ge ime ngera ye dia me ara ja be lu na su bu jo re shuguni ru bulu na su bulu ni ya u la mu su e ru bulu la ra ge sin ne na su bulu ba ra de ji na sho no
2: mhm
0: ne ne ge do bulu si yo ko na nge anga u ne na ge bulu ne ko na sho
2: sho lin
0: de ri ya na si ya ye bo dia mu ya na si ya na ga ra ga mu ki do ne ngera ya me u so ma ga ngera ine la ga ja waro ni
2: mhm
0: mi zo gi asara ti ne ni
2: na na ge lu do a be ne be ne na ngo ro ne na ba su gul
0: denegela betira ngaji nebe janga jamoro nyeni mwana asu
2: kwenu ashire jana yeki jingai
0: Jackson alaga bure
2: Jackson alaga bure
0: eh
2: asho leng Jackson kama yeni Jackson takiten kala dejo ultiren dejo waswahili mtoto mleavyo ndivyo kwavyo ora kana ntu bulwan kerai nani yaketi wena dogarai memuni meoshi mebwakene neji kadadi kama mi nello sukul aya kama ishe yolo mejor masai meshukuno yolo myotashi lomale Jackson takole rejo urenya mali no ultiren naina ba gregli wani yok kanyona greta nyamale ngerang
3: Messi ragare boyega kanyo sa day watch
4: ai boyega do ina nana K24 plus
3: kanyo ina
4: ai ndi ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
5: your choice
4: series
5: they're rewriting the world order
4: sports
6: okay
4: meme nanage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
3: naseba doi na kanyela ki
4: Miure, amu meginda laguni airogi atakumi.
3: Mongo, yun ni jopesha ge?
4: Ay, emenanu doi na aligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus sai. Nindobira enkolo minu.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

0: Mhm kase pakato kolinyawanga na olosho nesola kitia tu nkagenya MINFM kigrajo matanga mera tu lomuru to 40 to 40 njoro yokora tu tile muru ino naida majo gresho yoro bia nisidano lintanka kenya no longi du tata tesimuno ironya star 666 hash tegelo sandugo boti ya to sandugo nile lekin choo getini nitumoja ripaka pina mpesa terawa tanyo elekitu mbanga lusunibu ni 300,000 shillings itilu wanawai dewa ishindaro bia ni nake tumito in fact ni kushu kipegi yolo tenake nuto wani mpesa yenya nakitengu ito isidai negraju kagras yoresi nanu ito ki aigura ni patu mpesa zaidi ironya star 666 hash tege losa nugo boti yatu ile lekin choge alright nitumukita wani adepaka pin nilau tanyo elekitu mpesa isida nuleng tenake nya kakure narishata kini kumura mbuluwa tofoti tofoti kanyo nalo za duko ya tomba na ipretesia yara mazare maendeleo biashara esiriani bei yo masato aldo kai uroso konini jo yo kora tioti limurua ora tioti limurua
1: ora tioti limurua kira age orungane ji dana da murua nda segera na sida ya na murua lengi jaze za mainosu mainosu hiwe ngija bongara leno seria nongo sudan alen sabo ke nagi jabi kagore na do jabe do lu do amugo ay da na da ko abaitin na le na ba ma di ye ngo di nana da ri sha fe ni ni seria ba gra su ba di ngo di ni ga rok le di ni ngo ba di le lo bo le na di go ba an na gra ni nongo ro na di angare le di ba di ko le ga ye ne ra ga yi ro ni ndo yi wo ndoi weni nifundisha ngara kama adoru kwa kwa yeyo ke kwa nifundisha nanela kumarina nyanak na ajo na asu na nena alaka jana nukoru kwa kwa yeyo ya mayole mamila angaiki umen awo mamangaiyo ulen amendo kitorono na ulen alaka jana mire tuko nage anyaza jana ajinge anyaza nge anyaza kajana mimi njaba vena agrasi kwa zangopu na zidai yongopi tuki ningulekai ele aba digi yesu mashi or barago ano ron daiji ora gani nana ba berro na ja marago odo do gani nana mogure si da wa gar ba ek ore na ga ge bi ti ruwa guna ege ko ma di yesu mai ton jo ro re re na ba na ba ngi shun go dit sema do ro si di so ni ni ore di ro ndo di ro so go ni ni shu guda ni ra gani ne di di ni ndo di ni di mera ta si da yang ga na le na ugu biyoza leore vadiwa adama kijaza naga ya kira diya kukukukia genye wesha ba iti nado uke uji lele urejere kenema kwa hini gwene itele genya amu uri nada bada kwa hapa iti nado urejere na sika iyo ngobo lem iti kini nilka roku leona na vadi ya kiki nilko ini nda kiki nile mo imingi ya na ajo na aso na nile ni ini nishitan na nika na ajo kuma iyo ngobo leo sika iyo ngobo lem aijani za mezoro ni jengishu ere mire mizo ya berage mezoro ere mizo jengishu ngudiri ba mugure na da jengi mabago jida ngoba mu mugure na ebe nilu nga mu ebo zaki da ngot leku sika ya ngwa na lin ayi biye za adugu ya na shoto ule za yiduji ni mizoro siyaza diado lere mire munye la gaje gaje bu nyelewe na ngarele shaza leku na da sika ya ngwa na lin nalo naja jiyangara shoo yo mwenini asida ya na murua kibeza na ili ya maria hindi ya masi nindote ya nade ya na de murua uleza hii kekira na ili ya maria bayi yoro yoro kaini nasora jolo yo muria
0: asho lengo loi geri le mafuta ne yolo ya na johanna olai bate sanita nta sekret di alo loi taina asho lengi tangara kalora tioti le murua sida ya na murua minungo kwele kai ure njede mpo osho le menyamale lo ngera ini kutuwa jere nake nda duo na iyo ninyo ngoltonga na jomir tena biashara iti tena rosura tadoi tadoi kilo ulojeri la mafuta ya uwe mbosho topo daga inyanya topo daga ituki nendelea maisha ulojeri la mafuta 80% waratweti lemurua
2: waratweti lemurua ili anena rondo nyo tuwe ndia masi esile gajera nkagenya sidai ya sidai ole ngangele na murua ngondo nyo erayo duwa yengera suhuli niki gira na rabo lonjo ida yole ngangele na kopi niki kwa ele soko ni loanda iki ele ele wara anche to kibimpi ora na rengile sokari no haa ye beya ye ora nkuruma era sinde bei na baba sha ore mpaka shumbi lebie cha badoi la baba nje do ripi ore rangi shu na ka hena ado emiria gara na ra una naru bunda na na amsini ore la singa ha una do ba rumye ye no nge na bisha na ni lebra amo gura bai dindo zina ya bori pi sira ya namru ati na era na mali ele maendelea rola diko mijara mijara ranga sapi amore nyaba lombe bonu erai hai ele mbabo ji anganye ole wesi na erai pira albarbarani ada gra ore digiro olari boni ole lengu ero rapi ne bonu adu ajare na erai rapi maendeleo esida ya na uruo ndonyo na era na mali ora amugila ni iyo ya nasuhula na ji na naihabala erai ra maendeleo na suhula ada gera sharagi abampaka senior school ro nya sharagi primary ena junior ngom sar malimuni lege sibai rapi elora gara jo dile muru sibai ro shongolo sidera nangara ene rengi shwaru ngani ada ya endu ala ro ma bangi la ro hisimu nya ge shoyo wala jo dile na hero ele endia masina ne wai ra ira bayara je la le murua amulilia ne na rondo nyu na ga shabi nyeju
0: Asho leng Lilian Tondo nyoni to nywa ka tokul ka wangol to lopi ndobure lora toti le murwa ka tokul Lilian temuro na jeno ndo nyu era tala ko tene nerapte ni te shata ke sukul mbaka junior mbaka senior ehe ka kititi ya kinu shagara madare na tia tongishu Lilian Tondo nyu 78% wara toti le murwa
3: ara gadi le murwa mu gadi ke ladisa na murwa lamba lagai sibai yanga na mo fero gen dia masia age zero so boleng enan kagena sida yang kagen nyole iro de na ira de gen nyole ay roshere na ran kolong iro jero dar bu na di dare sa ye ya ge on da na de roshe kolong tokul nya ha se sen lo ngi nya ner lo lo ngana sida yo le ngara de le mur wara na mur la mala ay ki ge sida ni ne nyang kayan na he ro ya jo na ban jeng kara go su bu ni na ro yi ay go ni ge sida yo le ngara de le mur wa tana muru la mbala ga swaru nga na bo ge media na mali ole ro ga ge ya rwalunga na le ri ra si dengi so ege iro ya ngi ni u dintare na ra ngare ngi joro na o hiro ra ga yi bonari ni ja kra ya la mara ga ba re si sa ri ga ge ba ba sha ra ga ya ra ma si da ye le na ro no ri ye de ge ra na na ro ri na ro ya sar ge a ga si da ye le a me ro fa ngare be na me ro fa ra si ni dengi so ai ko ni ge ke la bu ga me ro fa si da ye na ngara de le murwa ni ja ngai ya na he Eni ke sadang kai da bong, sida yele nge mugwe la mbala kai, ele ma yende le orani meti, meri la do na le, kari bura la na sabala yogri, ne mi yara yo na skuli ni na yene na sano bono ne banga, to ya je ki ara, sin ya na reha lai, ni ki ara, si je gra wal bunge la yende nge so le, ni a gra na nge la mbala kai nkonye, amu ki nya mali yo ma yende le ole, ta bala ba de bara, mi gori la elo, uti lo yi sel, galak na el, na yam ba yir gwe nye lo lo den, negar nega nyolo ni ne dai ni rarara kai ko ra ni ga ti ga bara ga yo a ro ko ko al masai e ha ra ga in dai yele ngara de le murwa ni ni dan ga ya na he le ro na da ga ni la ndo ga ra an jando yu asu mu ar malimu ni ella nya man na su gulu bi me ara dan ga jar malimu ni ge he ra a ja ga go ira ra se ba mu ni ga ra ni ko ma nya ni ni na ra ngara ne nya ma da ko na sa yin ki ga se o le ni ngara ni Oi gorra ni ja, ni da yang kaya na se. Ki gorra la ri kolanga tu nya ki yo le. Na mu la mbala ga. Ni ara su la do da la sana ro sun dele. Sa da ga amba wa aba olanga se ri. Era na ba ni di bor ni. Era na ga di sani. Ore ra na de di ma ndi da be. Era ra ore ndo iwe na da la sa. E ga na ma ni ga ba ngo la ngera ni e si ara ai. Na ba da ngo le. To ni na ki ja ba mu ro so no ra na le. Am ga e mu nya na herra. Ta ba la ya na ga ngo di di sa. E da na ji se na e mu ngi si. Ma ko rani ja ida yo le ngara de lu ya ni ni tan kaya na ele ni ni fesa ara ara bala ni han kai en go njo su go nda do su lo ngara e go na ga ru ngara na ga ra ja ori jo ne ne ra di ni ni yo lo na si su go nda na be to ira la ri ai go ni ja ara ba go lu ne ge ne go ne bu na go nda gu su na u dan kara na ri mi ka sa ni ti na se ni si di ga ra ri yo ba ur bu ge la dan kara ra ga ngela ra ja kai ka sa ga nda ge ni lu ba em ko re ndo ya do ya ya na su le vesta din ba ya ni ra ra ga mu ya ra go sili ga lo ra ga ra ba ya amal do ngani solo nka si ta ki jera ga lo ra ra ba ya da yo ra ra ri le murwa le ga nya mali ni dan ka ya na he na le ne o yo do kai le illa ba ra ga do ri ndo go illa ba ro isi ta so ni ga ore ron ku ne ni mi an si e ko na ni ja ne ni ri or ku ni ya sa ma ni ni le si le ngo konde Emiri sala ni ya ni mimi ni amsi. Emiri rais ni kila safari. Ni ambili kiri ni ruma jana ni. Kwa naga la ni jana. Emiri mbosho ni ya tamani ni kuna siro. Emiri unda na adamu ya sala sini ba ni amsi. Ego ni jana. Sida yari malari ni mula. Ena mula ni mbala kai. Kila rila yangu ya na hela bon. Na arui tava la la kumera bia rali ni mimi ni wai. Ndio yangu sini. Sarangai kila dita na mula mbala kai.
0: Emuru wale mbalaga Gladys Asholing nejo mikia rayoni na darasani kiana nage maisha nina darasani mideba nejo asate yeyu mwanaidebe nkijabe weyanda nganjot eki urumiana nakara naate kula hapa itinoto limuna yole giria jo lushia hapa itin lolo rojuro neyo kido laje sapo kenkijabu lengla pati lengkijabu rolaba lele liupisha no lisit naye kirobi uling uling uling uling ankopo Asholing Gladys tole mbalagae Kaisho Max inabegi mtomu ni nabishana on nabishana 77%.
4: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.

0: kabisa menanu enka yage na rasa menanu tohi menanu kabisa enka yage na rasa menanu enka yake na rasa so mwana yemara ganyo ara tomon ndora ni ngira bodo koya maru ngaja ganyo yo enka ira na ganyere mgwala ikoni tomon okay sala lenyele na udo tomon ole koni emato tom na udo sala lenyele tomon nejo jere ore boke na yebunga enka inenu as taasa ninyele ngolo nino pokin. Wale po kituwa kinaibu nyankaine nas. Taasa ninyele ngolo nino pokin. Amu, metie siyai anaye endamunoto, anengeno nagut, atua enemenanga na ninyilo. Imalda na hito ni mwala nini ngoni? Losirata. Mayolo, tanaibu nga losirata. Erejwa ki, wale po kituwa kinaibu nyankaine nino, taasa. Njaki lwa tido limbo ngita, mbo nga tobiraki. Wale nangudi nimbo ngita, mbunga tobiraki. Wale lo kembe na shembe nimbungita mbunga tobiraki. Wale lo duga lemirita temiran tobiraki. Nijia dejiri yankaida na Kenya. Taas nejo, taasa ninyete ngololi no pokin. Amunyo, amumetie siyai, ane andamunoto, ane ngenona gutu, ana ngenona gutu atuene menenga na ninyilo. Yani kiaya. Yani kejilo lo ilankai pini wala inungweni. Ore di dialogue ya mera isi ya. Ore hoduwa ni atai ta isere. Kengishu di dialogue ya. Amula sima met. Ore piye na sima raisele pipiu. Pilo sumara achulo baba lenkema. Kake mera isi ya. Mitogi ni asisho. Oro lotua mitogi asisho. Na inapeju do bilia re na Kenya. Na ni ningontu abirakiu singali angai. E singali angai na rono datine. Kinjo otara biblia ashwer orelanga ye koka utao lenga joki wana tonitia na kop tazi sho nere jero bina kiwe leng ore po kin na ipungi ngane no tasa ninye tengoloni no pokin ete jo tengoloni no pokin kakanyo silo serata uwe kaina karu mele serata na ajali kilu wana kato bina kite te confidence hapo kwa leng eji tengoloni no pokin tengeno no pokin tankaria no inopokin tankit de mata inopokin ejamu erjo wala nemenanga nilo merabaiki yani wala enkura da mera dunga le melo enkura de ata aranyo lo bushumara ke ngasa aye pegiwa bushumara na shere ngai na rejo na Kenya wala na nia sita tugurake do ngufu kai ngasa shulunga lo rakine siyai kanyo miasunye siya itia na kop ne miasri menenge siya yi neja dejiro biblia elejiwa na kebiyo kore menenga ni mindoki hasu mindoki iremo alchambati niye mindoki audio keondo altidu mindoki arem keondi kimojide niye mikidori namu kangejede niye mikidu nyongori yanga na urute niye ni yako tana uraitia na kope ronkinja yanga yeri shata. Niji ya gira bilia jena na Kenya. Wale ronkinja wa yeri shata. Ni asina siya inikinja yankai. Isha kengufu. Amerejo na ati ngololi no pokin. Yani isha kengi no pokin. Isha kengkari yeri no pokin. Isha kengki demara no pokin. Uwik. Ayayayayaya. Agisdesi yele rori. Duwani ngoro yisida yukonji. Kaina hatiwa kila na Kenya la iningoni. Amisho yu yanka yankari yano na pasha. Wengeno na Mijolo nga lusha yanka yesha yenye. Nisho talante yenye. Ete joki wali na talanta niki nchoki. Isha kengeno no pokin. Amuri na nemene ngani yu kialo. Nemera yana siyai. Amen. Tinitu ning? Aro likyo singali yankai. Na mbidaro yankaira na Kenya. Pori shipo kena bende niyasira. Nisha kengeno. Mbidaro yankaira na Kenya. Piyolo wajo. Ten itia na kop tenkara kisababu. Itia na kop tenkipirta. Oh yes, itia na kop tenkara kisababu.
1: Ewangan Olu Show, Mayan FM.

0: kabisa nejeri mbarangu nasa ya sheri yole nga shole nga lukando yojo kejito ye rejo shumata isi da ye kejire sire siyato tulo sungo lio seda yole nga grado ya bagi yola ni mwani saa nkapi saa tano daba saa tano agri mundo rubu olomon saa tano bado ondo rubu olomon na kutu muna orkizari ni wete nkire sheni yes kia kunasi nina ara erijungwa maruna ajiri ya tuwaja mkage na baga nyesi bid mealaku oleng eruna si eruki eringeni yuka ramadha redoite no long edu rara merala ramadha tipoken paragwe nipoken ya mila mari tenji kwa kabisa amo kera mba nikintengeni ye ola inyungun kabisa ya gira buduka ya nare kuna saye gira jungwa sungwan ursi bada diangkarne mela kuweleng na karigi altuwa dumo likai mushinti lai liare tiatu watuwe sungwan ola inyunguni merasha maye duka ya rosi adula jeti na ditinge narulugu na jipoken eron doshinyo na ditinge te sungwan eron doa bayana saa tano eron majagro shaka liga juhi tendo ushe kile saa ni beleken na mashini mkondo naya ukule tiketi nge jugo ornadia saa tano ya saa ine bado zipo eron letu Eisho nye. Mayan.
1: Hello, Mayan.
0: Yes.
1: Olake.
0: Uwe.
1: Suba.
0: Suba oleng.
1: Abar yonko lo yungumo.
0: Seda yolenga Mayana.
1: Eh.
0: Merito kwa lanyamali.
1: Eh.
0: Iye pa ye.
1: Oh, ane jage zi yogi yagi seriantui.
0: Eh.
1: Merito nyamali, endi jaga sabo.
0: Iye pa ye.
1: Njaka yana ashe.
0: Ashe.
1: Ta lile nima.
0: Ete kilo nito. Yes.
1: La mari bo aglo le ser.
0: Ehe.
1: Oro la wa baye ni da ba.
0: Ko.
1: Ondo yer bar tu maro bo gina baye na baye.
0: Ehe.
1: Ono lo do bi shi bo agi.
0: Ko.
1: Ade na de gi ya mari yom ba en gi te bar.
0: Ah, sure. Thank you. Sure le li ande di e di embuwa na jo ene ki lo neto. Thank you so much. Te jungwa lo ale nyo ongwan. Mayana lo.
2: Alaje.
0: Oye.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Ongwan ongwan.
0: Ni ya dogol.
2: O mai lo mon lo mama yi no ni si tin tin ba.
0: Ehe.
2: Ni bom ba ba le la nya
0: ko.
2: Ola la cha le ke po de ne bo on daudi.
0: Ehe.
2: Ani ni mai ya mai ya la che ba ge ngi ti ngodo.
0: Ah sure ling. Kabisa kabisa igra na ro abu dugwa ko narinjira ala sima maragwa barke loko ware tangara ko na sa tano na gibo na ko kiyata to olomoni ni ko dumai na marga dumai sira sap ko lent na sira ola ni ngoni ta ala sima e mai tike loko waro ko ni tin gwaji ena na ni teregwa ashole ona no Felix fe ola ashole ngi jalo ni lenda amu gras na dum yo lawde ni clear le ona jo ola che suse sekel ne bombo giya ke yode ne kapone ne di ngwas ni killer boy thank so much Ilewe na jodoi Muranga County, muturo safi good morning. Ilewe na jongari wende na Akenya lele Samuel Bevia la shuwele ngeje murana jo o Mbori, Dixon Santore, Dixon Sore. Yes, good morning wala shuwele ngeje. Egradu myote neji adwara mati ya Shadrack Serema. Ilewe na jo Oronkai Lualenteke. Ilewe na jo Branso Nkilerai. Ilewe na jodoi Lado good morning. Honorable Olembe ya. Ilewe na jo egradu mkuu mkuu mkuu. Niko rada karibu sana. Ole Mandisi, good morning wala shi etiki Ligori City. Ilewe na jodoi John Saito good morning eti wene jodike jolungwa lori kidotu eti meto moko Jonathan good morning kama kawa eti bari jungwa tuwa George Henry ukwara ugenye ti ashole Nelson Seshoroi eti wene jo Shangui ehem Daniel Kilerai eti wene jo Oseron tene bolo wane doi oji Osino ni Wi-Fi Quilkid yes agra sinyatu myoro hii loud and clear teko nasai mayaka kidogo agra chungunye nangarane mela kwe longa la ini mwani pe ye atumoki ayong anyake atudomo lekai mushindi lai tada maja gina yungu na najo ene boxa lodo kwa hati nimi yola joka kanyo code kelele kwa leng star 666 hash tipika star tipika 6 mwana tatu tipika hash pia tumogu nasi atijenga atua ena kia gurani

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Ndokuti na lazima ore ndokubaka na moyo na lazima beta amo ore na ita na ku meda
2: yes
1: tena ako na zingine carrot tena na gele leka ke ke kidia mari romo ya limboken ore ndokubaka na moyo na meda mimi de marejo ka ke ke
2: ni bulabula ke ngar moyo ya limboken
1: la ya la ke ngar moyo ya limboken ina rain na le kai dalili la mengar moyo ya rich
2: yes
1: ore na moyo na moyo na jibulota nkana ke jingo ngeje na ako ni ngolo ngeje lenye ke ke jabulu rega masai epos epos longa jab negeyu na dole teni konji adumulo nga jab lenye isapo ore njoni tan kutuk pokina negeyu ngutu pokin ore orkar negeyu orkar na dole singene enker e konji pdpd yo do no hina e ki pdpd de ro ngo ro lo konyo
2: ke kadikat
1: sori ya ke ya ke kadikat e ke kadikat ni dole na isapo tan kata na igena ore ne lo na sapo gencha na idol ajo e isapo e grace mpala ramata ore ndokito nikitumito simu nikitumito are ngara ne kununo nji na ina moyan na ke are moyan e ngorotik
2: na kanyo na ko sabulu tank
1: those are viral diseases meritin na virus agena yao ore tankara ke isapo ke nashan isabu genchan ne shalung kujita nkata nado ne akejingi na muyana
2: kesho takinu karanto ashoro ngule
1: kesho takinu kesho takinu toki ngule
2: yes
1: in nebotara ke kesho takinu toki ngule kakeses na yake ati kesho takinu tangara kera shalani na kujit ni maniki toki ngake tum in different locations
2: okay
1: in different locations ura mu ake iti na atu wangujit
2: na kabayu
1: ekebayo
2: ekebayo ka do jan specific na lo shake and bere ga ile ga wada liku de ngutin to ngangiti
1: ore na rokin kwanza na kera vaccine tene yolo na irma sai amma idan na shagar masai na cdc amu tamajen ga kiyara ran kera ro masai na ran yar ti ne bu ai so me
2: na sai
1: na ke yolo ra mo ke ti wena na bagata mo na bagata na ssa gole ko lungana le mining en kutukang ningelda grarini na ikuti siaba kakore na acho kinya na chokon samiro nyo ngera rumasa ya apu isome na siya na ngare jage bendele ya apu isome amu ninye ndogo na nichas nichar masai na nitu na ilu masai lang mera kila location ana kile kijiji
2: mara jenye village
1: village kila village ya kila village ne tuwalda grari ne metro kintoki tinga nyamalu
2: yes
1: na ore anekuna kino na toki ntina kwa tijenga tenero na yetu ajinga pedole ajeke ldo ncha na sapuku na wala narikino na piud ambaka ya vaccine odi
2: o kabla
1: kabla
2: na
1: ore ke bintu mia ni yelo ajaka akara itudo na ke yana itudo ndokiti minono amuti ni ud ara tendo ke apo no bwanya ni nakujit na ati na virus ni mitanyama na ndokiti minono tindi ud mapema tenepo na ati jenga na mera do bata sapuku leng ni viral diseases kage ke arusha ndoke nikijo acute antibiotic pek prevent ndoke na jo secondary infection
2: yes
1: ora na ngara gera danya ngotoku na eleleke toki kulie infection aji
2: ah shutakinu
1: yemini na kidondani ni maniki ago ni kana rugita nyamal leng zaidi
2: yes
1: ninje ore tangara ke na megera da na jin kulie secondary infection na ni maniki tanyamala
2: yes
1: kage te niki ntumia antibiotic amwe mura ke ko lengo ti different trade names we dimena ai aitumia
2: yes
1: ni reduce na ukali ni ore na sayet
2: yes
1: ni tado ni mitikisi ni kidondani na ale jenga ngotok
2: yes
1: anaye na jana rejea na akide matushuko
2: ni
1: manike na doki etisidana kage te need to treatment
2: yes
1: need to see any na secondary infection ni manike age ewa ni manike na yate jenga na kirna ni tanyamal na baka neya
2: yes
1: ya kusi egaya te netu eramati
2: okay
1: yes
2: so len se dalo nyalo lo loge mo jude sinyeta mutandao tunyamba ka lightning oloti we njolo liondo ta Tanzania
1: yes
2: grass ni labara kwa njolo loud and clear na kai na yeli njo lightning of erishara amoyo la jo pirmo ya rola masali
1: nsaw
2: amugo monaro ling do merawale ole wali nilma jore na moyan ne moyan ajina na njeriwe mbata moyo la jo monaro ling na ga masali na ro lightning of tanali shara merawale ning ndinera masali niata o moja

0: Teleba or Maidali no Tiatu Ramati.
1: Yeba ege jirata mili mili, ni mijolo rekake mayolo sanuna jwanyi tambili mili. Atia wala ngaya mayolo, yuwa na luga e jensina. Tena yaba liga mani manapa harumu jensina tu maali, na ikiliwa na jega nyo pa alika jega nyi tambili mili. Amore sanu wananu, baitee mayolo. Mayolo pi, pi. Hadu nga nyo na neme sante tuwa, na wabana nito na yolo nanuna one RS, engkarna ji, sante tuwa engkarna lungani, na RS amburi-mburi sante tuwa, rikilalo wa sayen, dan ada kayu lu dan sandu ada kayu lu kage ni aku do na aku le mai do ya yu lo la ini ngonin kiri jangan dari sana ni gadi ajo terba or mai dalino terba nyo terba or mai dalino ola ini ngon ko re ye kalau do yero mai dalino kalau mai da yara na kayishi kanyu esi dano ilo mai da ama ilo mai dalino la ini ngoni kanyu do boro ni noti kanyu esi dano ni noti lo mai dalino yes ka si dano noti lo mai da mai na lo
2: Dengerai.
3: Morning.
2: Oh, good afternoon. Arabo, good afternoon.
3: Number one.
2: Oh. Yani nitum elfu hamsini eribare
3: eri
2: nangara chakai he ke ibaidi na engdo ni raragu
3: kayelua
2: jo beki
3: Yes.
2: I'm going to go to the house.
4: Ashe.
5: Mayan FM na bom point na vision and in the youth Narrow County Telurunga
4: Mayan FM na bom point ile esumizo yok

0: Mwanenka Kenya.
1: Bila nchi ya masi dhirumura na ngabala mwakuzi Emmanuel Ule Kisimu.
0: Chanebo nanu pike ile lio neke esa ita kwenye.
2: Kima ginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishere kwa ramase.
0: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Kwa wati yola riko. Nigiara laraja. Nigiara sukulu.
0: Nigiara osho nga mkarambe nibe kajay.
2: Imagine.
0: Enka Kenya.
3: Enka Kenya. Enka Kenya.
2: Kabisa nje nimbara kuna saa igira na vudugu ala ningo ndana cha saa 7 onusu saa 7 na RPCI saa nafsha na RPCI na ada kuna saa nda maigira dia jotere boroma idali no kororoma idali no yes na kanyo pa inyo roma ida kanyo apa apa amugero lo sokoni ne balu ala nyanya kenya mir ne memi kirungu ne memi reto gi nyanya ki kanyo bi regelwa kirungu aka nyanya ki afi kanyo ba nyanya ki miri ye peke yake ne mir reto kanyo ba kabisha ki mir kanya ba ada na ga sayen nem yani sayena ke you know nare mwana njemera kingilani aje na sinano embuku norna je dilonga la gamera ngira naje na pajama peke yake nile mwana la ngopiye ni peke yake kanya ba na buku noto lo maida lino tata basi lo maida tolu yoki na sinano lo maida lino ola ni mwana maga sike dogo haru mle singole dei penya kele yohana doi keji yones selei okay ojolakera pashu nya na balwa lika joki kanga ardu mate kigwa naje na box aisho shilingi mia ngalufuni na raja uni o mia tano edokoya tini siyariji ni shiriki tinakigwa na laini mwani na jana ajo watakuna sai na kanyo na jia duwado hii tiket kumu kwa lengu ya tiket sai na nongi ya garao tano ngumu kwa lengu tiket enja rao ngumu kwa lengu tinebo si mia tano nchangu kumu uleng uleng uleng uleng kayo mkwa bishiriki *666# yani *663# birumoki aishiriki baada le singole kidogo tu naisho kwanza mshindi le doko ya
4: Mayan FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obointi nabisha na kiti olende enosaen keshwe
5: Mayan FM
4: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabisha na idum si yolta center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule eni ningito Mayan FM noto nchipai wengkwine sabuti ato Mayan FM ngoroki olomon o singolidini sidan likishoroltao intire ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Inabo oboin

0: Get out of line.
1: Kabisa nijeri mbara kuna saigira naka budu kwa adoye Rishara nijera diyajo takuna sai ena dama Rishara nijera ajo
2: Teleba ormaida lino tiatu ramati
1: Iba ite teleba ormaida lino na Rishara kiti wala ini mwini Nijera diyajo teleba ormaida lino Nijera nara arep maida lang Yes nangata yikuwa sa ajo ki takuna sai roi ena dama wala ini mwini Nijera teleba ormaida Ama ngasi nikuwa sa epongeso leng Ena mamana ti enegweji Narana ene koros, narana koros, yes, narana koros pongesi sana. Ninye mshinde ye dokoya, eshilinki 1305 esa saba. Gara na isong songa kidoku. Emerangke unu yorona gara sayi nanu. Mugura rakuli. Wele nadi sayi na nadi box. Nadi ticket. Adiana wele ulenga tuwa, machini neti ticket mpishi 1205. Njaro rano leng nadi sana sana. Na miatano mingi. Yes, nje sayi nadi atuwa na system. Tata bora maidali no kanyo sida no maidali no la ini muni.
3: Okay.
1: Oye. So babi.
3: Gira nga mama mala shanda gina ba.
1: Eke jape liwa duo rara.
3: Kida gina ba bi.
1: Ehe.
3: Eke jama ya fabo.
1: Ehe.
3: Gira nga ya sanga.
1: Ehe.
3: Ehe ore da gana maidali la.
1: Ehe.
3: Na ya nago ni magia Manila.
1: Ehe Manila.
3: Ehe.
1: Ehe.
3: Harusi sama anu.
1: Oh.
3: Aduh, kena rohili ngas saya di sini.
1: Eh he.
3: Karena lagi mana kena marah sama ni lain ni.
1: Oh.
3: Karena kalau mau nanti jenis agresi ay.
1: Eh he.
3: Di rumah rohili jenis sila nyerlim.
1: Oh.
3: Kau na, lama aja rumah edar lagi.
1: Okay, amado siang karena nampun tiri paman lain nonok.
3: Uh-huh.
1: Di rumah dua na, engkau lama nampun dua tiri tiri paman mandan ni mampu saya kumu na garib aja.
3: Mara no chimo chimo papo.
1: Ehe.
3: Na mu chimo dafa.
1: Yes.
3: Na ina go ni mi hinje go mo.
1: Ehe.
3: Ina na ro ya ni ni na go mi hinje u ni o ya tano.
1: Ehe.
3: Ya go be ni mi hinje na bo to lapa.
1: Yes.
3: Ni ga ru ndi sa isi da ndo le.
1: Ke dwara ngara na bo ndi mara adia maki karibu are u ni ngwan tangara na bo na dwara mer na bo lo adia maki.
3: E fa na nga mu.
1: Ehe. Kanyo nalari pimpangu tiyanga shuri nilanga unonetol na manila nege yaka?
3: No.
1: Arabi kanyo duwe nalari pilanka kino saayi mwe uwe ninguwa?
3: Uhum.
1: Netol na manila nege yaka?
3: Kono saayi genino?
1: Ehe.
3: Awara nabi nyeye ndasana ukitaka kitu mzuri?
1: Ehe.
3: Iyi nina jahanga jino?
1: Ehe.
3: Iyi nina nina ngujitiko nila mwala lafu dende jara wala siyanko siya ikitai?
1: Ehe.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Eba edebe rosalaba edebe kejiros mhando ima ono de lo sungo liyo tenebo waga dana seriano sungo gereba inari yola gereba yosat nane na ngordega ni ora isira wala ini mwigrana di benar shara kijarishara ni grajo roi norma eda kijarishara ni grajo zeta warma edalino orisi bae kefir ma edalano na wakali kushia gajo ki ino ni drogi bokin yas na kere naru kere repet amore shi si bokin ya gisi bokin yas na en esani ya kekebe kage mesa nemikebe kage ultimati nemikebe kage urkwe mwarata mwara ina siya ingila nchungusa pio ngoro ndo na ji plan B amo yina ore sibo kini asola yini ngoni yina no sianda ninjo piengela ne lengere school sawa ne shara gi anka ji sawa ne bi kwal tomate ne ba yor ku marara ne bi ka yo la shebo kawore si ne ngo shaka ga bayke beke yake jo nyala gina anoto ni na muke yani ore nyana duara singur mana ndefi yake nu ke janya baya kiri nyongolo na ndu ya loma mampoka ningere mpoka igere janya ware ningere ajo na san vile giri kitu nku tenkara kera jina siya iki mpotake na hini ane ngurane siya yamu fiyo ngurake alternative ni ngurake na adanka ini merame ni nyake ya sida ni nyopi etuke emonu aiki tipo net right nena shibe yu zeta paruma idali no ni ngajilu ngalo reshira tananda sajia kule ni ngajere jo iti ingi shubo iti ila shonyo shio mangera sukul anyangu walta ngiliankare alipaka lureka na tuaji todua ra narade repe zorma yaani urma idala ara ni yo ndunga ni yo maingwa am aingwa na ba dige ala asinyo kabisa shole ngwa rasa do yo shole ngwa rasa do yo jole merbar le mebarne edde we ne jol damata ka jado eti we jol kiloliji ne grajo ki grani ni yo leng te ne bodi wale ki pen ya sa shole ngwa le mebarne ke ji jono le mebarne ne grajo ki bodi rasa do wale ki pen ni gratum yi lawde ni clear na jo ashe oleng oleng oleng oleng eh na malta na ituna yalgile mabarnia mabaya wasne graba asoro maida le kitungu ile rege aliki tuligo sia na mabelo maida le kitungu eh kulia ndaje aje na sana blazer maya ga kidogo are bele singolo le kamara masai ojo kitar ba yadi bana shugunye na lotu ajo ole sere ora lotu ajo ole sere na aliki ajoki kanga aruduma I show shilling kingapi 1300 ka lotu aliki ajoki kanga ya ramu shindi lai lonke kaja lonke uniwa 500 tadamu si ajo right ticket naje dropbox twalaga nimelero neti nero na keti sinje na ticket ero ni rechinje na laini mune na ticket meda kuti na ticket uwa bai testa 66 hash star 666 hash ero ni tubele ganya na ticket
1: ewangan olu show.

kabisa na jenerator mbare wana saigira na budu kwala dimo ntoi ehe nena toi nena doi Safaricom chapadimba season 5 la dimo ndari shugunye na na season ne gada isho barulo shule Kenya na fasi nyebe nga saji ndoi tarado national team e Kenya la rinu loba rinu lola rinu mwono mwono mwono mwono isiet pili mwono anona fasi na jinge doi tara FKF under 17 nebody under 18 teams kayiko pili mwono arejenga shomo na adira sa registration shomo doi chapadimba.safaricom.co.ke is there na registration dari kendo ina arato mwono bo ela abalele mpaka dari kende mwono abisha natoi ele abalele likiti pir mugna anoro na rishara edungu lo baro rishara na buganya wa kisholo shele Kenya ngona jo ganya en Sweden tengap na jo toy en Govia Cup to la bali option na lelde aritoi likeboido Safaricom chapa dimba chesa kama wewe wakilisha ya mtaa wale yeni jalaini ngona kajana ni wiki ndabaki toy ramati lang lengolong edura na jo asholeng ashira ngara kira nebo nantangu duo saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 dala jo e jingda sana ne diba do yi rono jo tem ke na rabo ngi tesheni pido na alwa ki jo ndoro bu olomon e sarana na jasho lingi mayana kai

0: Yani zile promises ushasholewa bwana Selengen.
1: Ehe.
0: Kage rengi nyama na is mimi sitalipiza.
1: Ehe.
0: Maitala kage. Endi ya nyonana aya.
1: Aya mwini nyana lele.
0: Damula kakirajo kini mikimwaro.
1: Yes.
0: Eh ni mbaya ndugu yangu. Ore ya ninja kita yulange oleni mwini ajo inde manuro yu okte simu noteini.
1: Yes.
0: Very simple. Tukuri nage digitali.
1: Mm-hmm.
0: Jigale lege mbo lenga ya mwanaage Media Max Waves.
1: Yes.
0: Jore nage na app Media Max Waves.
1: Hehe.
0: Na yutume yuku po kirisha tate pogu ina bane niti hapo hapo tu kwa simu yako.
1: Mm-hmm.
0: Na meada shaa.
1: Ah ah. Very loud and clear.
0: Radio bila aerial bro.
1: Hehe.
0: Ime tulia tuli tuli. Hmm. Kebor.
1: Bora meraya de simu no pale.
0: Yeah. Kebor kabisa.
1: Niyana na app na
0: jimu. Na hindi nyari waka sito gia foste niyo.
1: Mm-hmm.
0: Meraya yako ni mirumba na
1: ati. Yes.
0: You know, una enjoy tu mziki.
1: Mm.
0: Bila kupigia watu kelele. Una enjoy pole pole na ingi pendi na genono sit down katrokol. Na ingi resheni ma ya FM. Download na app na ingi Media Max Waves za shu App Store. Arashu Google Play Store. Keji na ingi Media Max Waves. Download na app. Neji na ingi kabisa kabisa kabisa.
1: Yes.
0: Na ori ya nija buwane SK.
1: Mm-hmm.
0: Dolda jeho mesa katrokola mulda gani wala na ingi tumunara kwa ngur posh na ingi.
1: Sana udo.
0: Sana udo.
1: Mm-hmm.
0: Nore nage yaneja.
1: Mm-hmm.
0: Kikira nage aita moku. Wala ini nguni?
1: Yes.
0: Agwende mnaka anoto inkosho la kwa uraisi sana.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Telele igyo leng?
0: Gitilimite 1,000 shillings ya quick fast.
1: Yes. Tiyaro nako ldaiga yopo.
0: Iyo nae uwezi kosa.
1: Yes.
0: Hee. Nore nage eti uneja.
1: Mm-hmm.
0: Ende make si anoto nenalongana fast 500.
1: Yes.
0: Ure kundo kulekai.
1: Mm-hmm.
0: Ende maga ishiriki neja netu mnake nyo.
1: Yes.
0: Nisulia nage no shosho la. Na hake naati ni karibu nga lusuni poni.
1: Mm-hmm.
0: Agira mwala giri ngorongoro na hake vila na ili hapa uchumi.
1: Yes.
0: Omba vila natu.
1: Mm-hmm.
0: Edo wala gire mea lulunga ningi tibi ashara na aseta.
1: Yes.
0: Kando nata kuajiriwa.
1: Mm-hmm.
0: And all that.
1: Mm-hmm.
0: Na hake gulma isho ule. Nesula yes. Gudonto iwa mwe gira mba ili poli ne gira mba nagaru ne gira mba agulu.
1: Mm-hmm.
0: Kila kuchao. Kifaa gabi ya ngiri side hustle.
1: Yes.
0: Ngiri naga bae.
1: Yes.
0: Ngiri naga mpangilio mpangilio ni gira siyasi na kwa laini ngoni.
1: Mm-hmm.
0: Ara nagiti.
1: Yes.
0: Ure rono mama.
1: Mm-hmm.
0: Indi marabolo nyangu marangu tikukui.
1: Yes.
0: Ni gira na matineti ya ulo.
1: Mm-hmm.
0: Marangu kuhisi ya geni yola juwari peji mbongishu. Nita urukuru. Nia kidani nje nera pushu. You know?
1: Yes.
0: Yani mambo inakuwa rahisi sana.
1: Ngiri biashara na lele.
0: Kuwa na kabiashara kidogo.
1: Yes.
0: Lakini ngole ngwar by the way sino lungu ni.
1: Mhm.
0: Ile manyango ngona mwera ni 350. Achu nini?
1: Mhm.
0: Kunini kabisa?
1: Yes.
0: Ebo nwa kwetu kwetu 1-2 months.
1: No shine ra ra 2 dola gajo ele mwera na.
0: Nga akeli kabala kabala nana.
1: Yes.
0: Keli ya kebi ajo nana ne mwera ncho gana. Mm-hmm. Ni nyango ngutu mwera ni kadha.
1: Yes. Mhm.
0: Ocho gobo.
1: Mhm.
0: Were bwana within 2-3 months.
1: Yes.
0: Egana na lungu ni aisho. Tiari.
1: Mhm.
0: Mimi nalo sababu mimi lomoso ni tayari nje adanyo chogoni.
1: Yes.
0: Kiego every day man sigira la yangu shugono
1: na tomo. Simama soko.
0: Kulishugulu shugono na tomo to la pro la bari nari.
1: Mhm.
0: Ama hata 20 by the kulingana na vile zimelalia.
1: Yes, kulingana do.
0: Hiyo la jozi nchogoza hizi negra nya ngiri moja.
1: Yes.
0: Ore beja wa December na 1500 mpaka ngeka renyi ndo shugoni sapu kidogo kabisa.
1: Yes.
0: Jogoni ndo pata ngiri vizuri.
1: Mm.
0: Ama nla nchogoni na je 1500 na nchogoni tikita mashoto mon.
1: Mhm.
0: Ore nyoto mona 15000 shillings
1: na. Kanyo mes. Mera.
0: Nyaro ndo yani kuwa na kitu unafanya unangoja ngoja. Ndio yaka atona linyungu ni atona
1: gani? Atona gende.
0: Atona ke ye unakaa tu, yani wewe uko tu.
1: Atona ga beta opportunity.
0: Eje anywa ge yori bimbung ngalusu ni jo murgut.
1: Yes.
0: Ore bitum ngalusu ni ane mali ni jo murgut. Hapana.
1: Mhm.
0: Ekelea ga kitu by the way.
1: Do something.
0: Do something yenye na kuletea letea pole pole pole pole pole pole.
1: Mm-hmm.
0: Dola jo by the way ore ramata la kenya poko kini nondo kudungo sarge.
1: Mm-hmm.
0: Na kia kuhulini.
1: Yes.
0: Sinakuwa sana. Pia ukulima. Nemo na kudunga lengko pinyi.
1: Mm-hmm.
0: Nebo rumuru yejua rame ata uweso na thurie eka muzima.
1: Yes.
0: Jina pali ninyo ako metini nyesia ye ukulima.
1: Mm-hmm.
0: Na mkopu na shana ijina. Kena yare nkiti yaka inuna bu.
1: Yeah.
0: Ashu nusu. Ndiru nyuna nusu.
1: Yes. Ngira ile.
0: Enaro nyimiri nura nyempeko. Ni yes. Uni nangayaka.
1: Ni uni angai next
0: case. Tende kuelezea hiyo ngwashe ntuno ta marakwe.
1: Mm.
0: Vitu rahisi rahisi.
1: Yes.
0: Na utakuwa kene ndo ginianyira. Eti ulikuwa la yoro ndake bwana SK.
1: Mhm.
0: Ndo kuduna na bowling. Yaani unaka una ironda geye
1: ni lutu. Ironda gende.
0: Na lola kario gra lutu.
1: Larina gingira
0: bona. Ndo geye alaba le miedu wa sholele. Wa lele kaje tarikin duaja.
1: Mhm.
0: Mero ndo ginianyira. Wewe uko tu?
1: Yes.
0: inakuwa mbaya sana. Ule tunaona selenge na siku hizi na sumato lenga mu umeona ndio Yesu gul.
1: Yes.
0: Unaona hali iko hivi hivi. Omba mzee ka capital kidogo.
1: Yes.
0: Teja ngadi angele sende ngo vinyeri mele manangalani. Chukua tu bells ya mutumba huku. Ndio yunalo ni gira mele mele. Yani tu biashara biashara.
1: Yes.
0: Je, kwa at least kuna kitu kidogo unasukuma sukuma mara mezo anta kidogo.
1: Adoloshi Adoloshi chief ngurire kito yarara kuna nati colleges. Na di campuses.
0: Yes.
1: Na ine pun ndo yor masai bwana na ore e grani nyaton teine. Ore sa ne mera class. Ne di anasia ye ushanga.
0: Yes.
1: Ne bwa e gra alolo ke sena bwana. Abike sain.
0: E gra bwana arebi sain.
1: Yes. Ne bwa e gra alolo ke sena e sain bwana. Ay munye musho yi.
0: Yes.
1: Haso lenye ina bwana.
0: E gra oyo haso bro.
1: E ore e repita nkiri nani e repita nyo mkiri mushipi.
0: Musho wa siku ndugu yangu.
1: Yes.
0: Ore mshangolong? Ya, mambo inakuwa mzuri.
1: Mambo inakuwa mzuri.
0: Kumo hustles bro.
1: Yes.
0: Hustle ni mingi ndugu yangu.
1: Yes.
0: Ya mama anatuambia kuhusu hustle fulani.
1: Ehe.
0: Reja, reja leja mai.
1: Yes.
0: Terus nyalain ni mula na, apa nama mambo by the way. Reja bro, wadem pun very hard working.
1: Yes.
0: Pasal apa deh tu? Main dah lewa dia tu.
1: Hey.
0: Agar reja kekal selingan aja jitu mule.
1: Yes. Kujin dah lewa.
0: Reja kekal semua tu rubiannya nyoh.
1: Yes.
0: Acana na. Acana na yo story.
1: Hey.
0: Wee, amigiji don yoga na hasole grajo, ye, esia yongkai kang, merama yanangai esia yongkai ki,
1: merama yanangai na giri esia niasa,
0: bidi ndugu yangu, bidi, lakini mimi nasinajua la jamaa yeju arembo sikuza na kutuma wewe, hiyo hapana, hiyo tumekataa ndugu yangu, nikijua kisi ndio mimi la mara line ngoni. Amiyo naga jo iti atwanga kinaisha niyo naga jo ore tena galaki jengo round 2 ni generation ni kijo ni pay moto

0: Mpesa. Kwa niangalie.
1: Ngorai.
2: Aya ngorai siye, ngorai siye, nimedunia simu.
1: Aya, wacha angalia
2: tu mpigie. Aya, amesha kata simu, sawa sawa. Graja cha niangalia ndona aje ADS yana keji Alfred Siokino.
1: Siokino. Keji Siokino.
2: Alfred Siokino.
1: Gira ndora madoning siye.
2: Alfred Siokino, Alfred Siokino.
1: Tadu, tutampigia tena.
2: Ehe.
1: Mwerejo ndora mengora.
2: Mwerejo ndora siye maturo marona agelio.
1: Ingiligwa nsiya joro vya ni aje noto.
2: Eba ye kila mtu a confirm. Rena ake kapila
1: angalia.
2: Tukutumie tumie, ikuwa at least usha changamkia na umesha cheki cheki pale. Nesi danuna kaduwa mbaa kabisa, manja kisiani na confirmation taka yogiti hita na yetanga mutuwa na nalusuni moja moja moja. Nela lunganak 105, akigura na lunganak 1001.
1: Lunganak 1026.
2: Acha tu confirm deo tuingie siyedu mapenzi kidogo.
1: 1026.
2: Kejari mesajiri na loba na SK.
0: Hai.
2: Iya, ilodua?
0: Iya, aradua.
2: Aya, aja. Pesa ngapi?
0: Hello.
2: Arajo pesa ngapi?
0: Ndoro
2: pesa. Aya, shilling.
0: Yeah.
2: Ngura na kenye ndi jenge siana, lazima upate hiyo pesa tayari.
1: Reje 1000. Na ndoro no network Kenya.
2: Kim blog dalo ngana po gina reno sana
1: aji. Ukipata
2: ni 1000.
1: Ningi ndayero la.
2: Kemi gela ke guran.
1: Na dola chief ajo kumo kolenga ngana ko jiro. Apewe, wapewe watu kumoko ling andolta intungana rinweji abi nimetoka Kajado ilotungana njiru leatabo meregesha linipea mtu lakini uyo jamaa akona uongo sana
2: nani uyo?
1: Kija abi
2: Ile
1: jabi kijambo ndongani ole showling.
2: Na yuko njoo ndongani ole showling.
1: Kata sisi alitudanganya so. Tazizi alitudanganya ako serious. Kata sisi alitudanganya ako serious. Ndio ndongani ji. Iyo nayo ni kali bwana. Njoo ile tabu mirengesha linvia mtu mwenye ni muongo sana. Masi kutoka Masai Mara niko single nipe mtu.
2: Ni mbaya.
1: Keji ninye Masi ni mwe diala Masai Mara.
2: Haya.
1: Ni Jona from Isinya. Jiro Isinya pewe mtu. Sami ni pewe mtu. Play star. Keji ninye hello ni Nkaiwatei Sam.
2: Ya usia mre mbu inabote paka siya dokoya.
1: From Mao.
2: Rilo le Mao lele Nkaiwatei.
1: Nene mre mbu inaji Masi na mwe diala Masai Mara.
2: Haya Masi from Masai Mara.
1: Yes. Ninye ngra ingorage olungani saa.
2: Haya reniyo Masi.
1: Kama unataka Masi wetu ambi.
2: Kama unataka Masi.
1: Masi hapa
2: kwenye bwana ni na mama Masi ako comfortable mtu wa Kajado na roka kama na roka kama Kajado.
1: Hatu ninye jo Masi olonga.
2: Aya Masi tolikisi yo ajo kalo na bodo kitimuna.
1: Rejage.
2: Ifep na ina roko lenga shuka Kajado ashuaji. Yola jo yoni mbugo so but anyway. Olonga ni pogeni interested ole pogeni interested Masi.
1: Rejo ninye Masi.
2: Tarangi yo nyo.
1: Masi kutoka Masai Mara. Nejo niko single. Nipe mtu.
2: Aya Tenela interest do Masi?
1: Tolimu.
2: Tolimu 0700499467.
1: Yes, teja ke.
2: Wewe tuambie tu niko interested.
1: Teja ke leta Masi.
2: Aya weka namba ya Masi standby.
1: Nelolo jiro Donald.
2: Kutoka
1: Idiale Lulunga. Ajiro nye leteni huyo Masi.
2: Aya Lulunga si mbaya, si mbali.
1: Lulunga si mbali. Lulunga si mbali from Nage inale Masai Mara. Si mbali, si mbali.
2: Si mbali kata nikino kabisa.
1: Si mbali.
2: Aya, Girejo Masi from Masai Mara.
1: Masi from Masai Mara.
2: Iyo lazima, lazima, lazima na kabe ye gendo bete mbaa kabisa. Aya, tena interested na kwa Masi we tuambie 0700499467. Yes. Gira mga bonosho kwa Masi simu telisara na kini miado. Kwa muda siyo kwa mrefu by the
1: way.
2: Aya, nikibolito buwane SK. Kigira na kwa boli, nkai nage drone na karampia kabisa.
1: Yes.
2: Nkai drone na kwa lungana nage miangapi, 105.
1: 105.
2: Ngiri
1: ngiri
2: cha. Kulagai 500 tumeondoa wale wa ngiri wa kwanza. Ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri.
1: Enkalis.
2: Kila mtu 1000 watu mia ngapi? First 500. 1 2 go.
1: Tumeanza sasa
2: saa 10 tumeshafunga hiyo. Ikubo nage next day kuna nage nija watu 1000
1: kabisa.
2: Mpaka tumalize by the way.

0: I'm going to go to the next one.
1: Ata duo kama, aish, melagwede lunga na 500.
0: Melagwede 500.
1: Utaingia by the way.
0: Bora mapema ndio best.
1: Aha. Aya, kita joma sinake ngase shuwe na duka ya?
0: Yes.
1: Najwa watu natumatuma pali quick fast na karakaraka ibina gele warana kongwa natuwa na kwarantili. Ikine nisi edua jola jonge na gelo ya ngai.
0: Nani ya, ngayo pito masi.
1: Ngayo galo masi, yes. Adia nataka nani.
0: Nani ndia nakuwa na nyakuwa masi.
1: Amweno shoro nage nikijaa.
0: Nipe mutu.
1: W.
0: CW.
2: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko fasta na enkigura negin joro biani teleleki. Iro nyake star 666 hash nige loro box obo tia twile. Wari telelo bogisi neta zawadi nina abasham. Tete marata bei ya kwale sulani kelele kweling ironya star 666 hash nidima inila isuliembe saisi dan tere shota doropole.

0: Right. Kinajua kwa Grisho sasa.
1: Kera Masi.
0: Haya. Tosho kisia Masi.
1: Ore Grengoro Masi. Iyo nage chief ajo eridura ra ur minister nage le beauty shum. Edi parliament.
0: Yes, Aden Duale.
1: Yes. Gre naga igiligwa ni shore nage rendia ra gemba nage ur meta i torno ko leng. Le Ebola. Nere jo nage ore mpaka narishara. Na meta i ildunganak ora nage inamuyan. Ebola tolosho la Kenya.
0: Okay, okay. Ngumu.
1: Rejo nage. Rejo hakuna.

0: Aya, Masi chukua simu, Masi chukua simu jamani. Begiri msida anatona kaya mwasiliano sida yoleng. Ndo tukutua soko jamani. Mara na yuni bukuro soko ni nimi hata simu wa show Thorono Network. Inakuwa mbaya, itakuwa ngumu bwana. Iyo ni ngumu.
1: Yes. Nato lalonga na ngumu kwa lengo jiru mnipe uyo Masi lakini.
0: Yupi, Masi yupi lalaya jokarikula. Masi yupi. Yasi ya namba Masi maro shitoloshia ini la miboro yu.
2: Sawa
0: venga. Yo lora joki njibangare lori ni kumo. Yes. Yola ini la
2: mimbo.
0: Ata namu traja na kumo. Kike jeno ke simu no.
2: Nina na namba Masi.
0: Tepe kasiye. Aya, acha tuweke yo namba ya Masi ya raka raka.
1: Ye ko juu hapo.
0: Quick fast.
1: Ye ko juu. Masi yupi, eh?
0: Kata alda yu owa.
1: Masi dina di aji.
0: Kana dina da aji.
1: Ini mikir mito yu owa.
0: Eh? Di mbaya. Pasaka lau yu owa benji.
1: Mbaya, iye.
0: Iya, na. Ah, ni ngumu ndugu yangu. Ii kazi ni ngumu. Ni kazi ni ngumu. Kazi ni ngumu. Aya kikira si ngorunaga Masiri ni wija rakaraka bilusia ni wina kwa laini. Kwa siya duga na ngorunaga wala kai tungana kutuoni vile itakuwa. Kebloga Masi ni unambas eh? Masi ni mkora by the way.
1: Masi?
0: Uyo Masi uyu ni mkora uyu.
1: Masi mkora uyu.
0: Buta futa mtu mingina hapa rakaraka nage likinchua lorungana na ila Masi.
1: Aya.
0: Laini zote zingiza Masi kapa wala kailunga na wati ni weji rakaraka tuone.
1: Aya ngoja tuone. Sasa tuone watu wengine nje lo Masi amu.
0: Watu ni wengi bwana.
1: Hayuko serious.
0: Kuma kalunga na waling na
1: maana Masi anaje munipe mtu.
0: Eji.
1: Nende pakapaka panye ndunga.
0: Nende ndunga.
1: New number. Kage, oroshi oroshi oldungani lo iko lo block new number na ore oldungani is dating.
0: Yes,
1: huyo ni mtu ana date.
0: Na kwa sababu block oldungani urajo ke leke ko.
1: Yes, be na gejiro
0: mere ne oldungani amu just new number metum
1: maine gili anga ngai gelor mari lai. Kage oro oldungani le mere oldungani mtu mwenyako tu.
0: Yes.
1: Huyo mtu aweze blog ni unamba amu lorongani ujiru arasa yandai munipe mtu
0: sawa
1: mimi ni geji na imuti
0: awia kwa sorted
1: imetoka Kajiado na imuti
0: yato muti yu on time kuja on time
1: za tujui na imuti kama ni ndume ama itakuwa
0: imuti usijali kuja on time
1: Mbaberuni.
0: Aichi.
1: Kaya.
0: Kaya.

0: apro sidai jay ni nyilo atailo singulio lo grado yira ba giol dai kanio pishana lo ngor be ye e baya sambili ke gredia maritine bo kanga igri ngoru ashu ai kile kwa note na teiba bayan hello
1: bayan hello
0: hello
1: lilia
0: leo
1: mambo
0: apo sana
1: amagle randa la magar
0: karibu pi
1: agre ngoru ma
0: e
1: anda na hai na yam dalor geri
0: ehe
1: tadi ngoro nerian
0: ho
1: ya we na ni ngiro na oi tu nam za na gbayero
0: aya sawa sawa
1: ashole
0: aya mayen halo
2: tu
0: yeu
2: mambo
0: poa sana
2: mama brian ralaida
0: karibu ile mama brian
2: agira nanu ngoro ma
0: ee
2: wale gai pa yana ye lam wama yana loro olo yimini mi ongar ngoro nyege na oye yo
0: ehe kejiro ingai
2: ege ji inyajui
0: di ngai
2: inyajui
0: ee neja geji
2: ee ma yela yanga herna jege ji ame ala yanga herna agaro di ina yanga herna
0: ee
2: Hello. Hello.
0: Mayene na?
3: Hello.
0: Yeu?
3: Hello.
0: Ipa bi.
3: Ole, kaji sana no ro siye mi, ali am na lo le sai.
0: Eh.
3: Le ana ai ni nda mo se siye ro kilu ba yo bon len kare ngole ni no ro na nya ma lo le.
0: En kare ni no dido?
3: En kare ni ni no dido, ar ki jana sa do.
0: Eh eh. Or ki jana yo ba.
3: Lo lo ni risho.
0: Mhm.
3: Me de mo na ka di ano do ngol dinna gara yalla jangare
0: eh
3: ni nai nai roso doi
0: eh eh
3: na be ro ma de ga ye jong ko na lu buri ju
0: ho
3: ni mo ngol lel do ga yor geri
0: eh eh
3: mali ki
0: eh eh
3: para ba li ji gara na na se se di na o shon ko be de se
0: oi eh eh
3: ni de se na ja gwa ro do mo na bu na le ki na nga sho le na gwa de bo ti sho
0: eh eh
3: Aku minta mana marau ni.
0: Hehe.
3: Ini yang bungo merudu.
0: Ho.
3: Nah, dia itu ni juga naga wajib.
0: Oh, itu dia rehe nasiba.
3: Itu asli oleng.
0: Ehe.
3: Awal nah, dia itu ni super tuhi.
0: Ehe.
3: Ini masa dia lomon.
0: Hehe.
3: Ini jadual yang ini jangan awal lepas macam musirah aja tu.
0: Hehe.
3: Ini jingga kaji meli.
0: Hehe.
3: Kegia mufu ni kegi nasha.
0: Ehe.
3: Nendize yang ngai, nede ntiko liringa.
0: Ehe.
3: Kiara mufu nyanka ini nede.
0: Ehe.
3: Kegia kaiji nale sanga.
0: Ho.
3: Ornyomba balino, nede rukuro hivi.
0: Ehe.
3: Nide, inewe vijanga, nungu ni meli nede.
0: Ehe.
3: Saka minindiru wa mashida nede, kala kuli lomba yetaru.
0: Ho. Enangite ria?
3: Ehe.
0: Ehe.
3: Ni bala megara ya ma ikwa bolunya ba je buku ya ngamuru ke ja lo na me ura ni yake
0: oh mogure du asida ya lugunya uling ehe
3: ni jo himbo na ne ba sia jo ha lo muri jo bala lo na ro suran kan o le ringa na ro zo mama
0: ehe
3: ni bi ko ntu ku tu
0: e
3: na ya mba muri jo
0: ehe
3: ora ma ya wa na no na ba ye ni na ja na ro ya o se na je ga na ro sura
0: idi ba ra ba na ro sura Ehe.
3: Na yo na je ndo yu na gara yana ga ni ni. Ta ba sel lo ngoro na gara ya mu ganya mal na gara yene.
0: O kere na gara mba ge simu.
3: Kere simu.
0: Eh.
3: Ale me ran go ban ta mu ngilu bana ne jo mar.
0: Eh.
3: Na go ore go lo ngai me ka gara o shi na no ga tra yo ye la si ku na jo na isu ba ji ba yo.
0: Ehe.
3: Na ai tra a je ndo yu ne ne. Ni ara ga nda ngere ma ji na ni ga ngor gwa nda amla sima ge ni ni ta sa ya na sendi
0: eh ka ge di na ro sura ta na ga ma giro ligo na ngor la jera ba yi na ro sura
3: ara nya sa ya ro sho sa na ge ga na ro sura
0: eh Na shiro lente ilo kilikuwa ile tipat.
3: Aya, mimi majare ya maze
0: ni. Yejire jodo ike jingai?
3: Yeji meli ma wale sena ze mwosira kajiado.
0: Meli olole sena?
3: Nia keji mwara nyamasya. Miki yola nakata vongo ye yo na yoro limo. Nia ye nye si mele jom maze kumante.
0: Aya, sawa sawa. Aya. Asholente ilo kilikuwai amu ishurua kwelur kilikuwai nishurua pi irobirua njage yeba agesipa na naro gringole naro limo na age ilo barnoti kajo na nukite liliaga pi enama manto yuo arasholtungana lenyebe irumoki anoto anake eleke jana ineko ne ilo rejo neti narosura eroshoko inyaga asuja oshoge simu nejidema narabai narosura neko ate niyolo niyolo ilo kijana yojo meli olesena lorejo nage jingoronye nasha nera ngoronye nkaini lorikiro ibi baba ilenye abas isaidia nage ilomari toliki na mchere irejo kieti ilo barnoti ya mwerejo nage ilo narosura nkang na yu ngoronye neko kasiliga joke abai ilo kilikuwai ningoni kigiri ya maritenebo oldaika yobongo rupe bayasa mbili nena media max waves enkoitoi nage na tenila i download tesimuno Google Play arashu App Store na itumoki nage asho mainini ngekiresheni ya mayen ingibinilipo kento orisharpo kento na bana initumoki emwe simuno.

0: Kabisa online ni ngodi ekeji ninye a Jacqueline Sakaya atailo sinkolio logera iraba hiyol daigani tigira mware ninchola ni ngodi longor peye baiki sa unwan enke wargi basela ni ngodi kiti doi erishara ni general mare yodupa na wore kiti ana erishara na baye anagira nake online ni ngodi adoi a unique maki embae na ikununoji njere nena doi entomono ni na wore enyamali enye waigeito ninye wore embae na itanyamalita anerejo injere eji meipost roshi orpayan lenye yolo na ajo erai doi kuna rogitina ajini Facebook enasia yage yolo mutandao ejito mivik ninye ikare mpisha hai mahali popote keroshi endogi negira isudo nolda kera ndogi nigira isudo na inabeye miyew na adoli te Facebook, te WhatsApp yani kunaro gitina keyo social media abasi miyew ne yolonia jokare nino inabeye mikigira ikaja mikigira doi apik ine weji mipika ikare mbishai hata nabo na ninyagira yina ikili kwa naleni ninguni ya muu ure narui kiamena rishara na yeti ndogi tinaidione na embae nabo naidimai rikinaji ormari amare negu idwebe korpayan ashu endomononi oltungani lenye social media I post ta perumo kinia rodol idolo shivile nimpost mbisha sidai nedole ltunganak tormutandao amaro ite negu irupi koltungani lino ina mtandao ketie nyamali kirodolu ajo gere ndogi nigiri isudo kitodolu ajo minyoro la duo tungani lakini ngoni mai magisi yena bae kigirasri nye arere natomononi nake tenate iba tuwe simuno tijinge na lishara ni kijo enorikiu on mare yodupa. Mayan, halo?
1: Halo, Mayan FM.
0: Ninyena? Yeu?
1: Iba.
0: Ipa bi?
1: Simon wale salas.
0: Karibu oleng, Simon?
1: Radizo nano.
0: Enye,
1: nana, ito mwono ni?
0: Anabona?
1: Mabeyi, mama ya mjadala.
0: Yee. Nini ngoye Mayen halo
2: Nabisi
0: Tabasali wacha Hello Yeu Yeu Ibabi Mayen FM halo Hello Mayen.
3: Hello.
0: Yeu.
3: Mambo.
0: Poa sana.
3: Uko poa?
0: Kabisa na shukuru oye.
3: Yeah.
0: Oye.
3: Harasa na nasuba.
0: Eh.
3: Mara nyamani.
0: Eh.
3: Seriani aye.
0: Kanga ile?
3: Nanu ala gariyenye re mororoi.
0: Karibu si edu orijinge nkigwena.
3: Kanyora yena ye mairam.
0: Mm-hmm. Mayen FM, halo?
4: Hello, Maya.
0: Ninyena?
4: Hello?
0: Yeu?
4: Uwa?
0: Epa bi?
4: Aro ni mora, asuma niriki u.
0: Kanga ena?
4: Kira ero yeje iso lebe, sile moro vi. Uwe ra, enasia yeje si bi.
0: Ehe.
4: Ele ya kuna yara rara yena yele na seya, nipi yolo yo.
0: Mm-hmm. Paka ikijo kia, mwenene nana ana atini.
4: Ai, ya kajijo yege yo. Aga na nwa jeki na siyangi na gara yi.
0: Mm-hmm.
4: Amu kata wala ajoko na gara kotezi nana.
0: Ko.
4: Taba la nyamali amure nini eniru kisi yuwe siku mera yendo ki na gara ya ajo. Nye woji.
0: Ehe.
4: Nege jiru, nege ndo ki na gara pa yiyan.
0: Ii.
4: Kake?
0: Ii.
4: Lila na inye ne inyiru dwaya nara mwono nye nara kato lunga na po kumera ki ngwati raya ki.
0: Ehe.
4: Ama kaya barra na inye nara ki ngwati raya kato lunga na po.
0: Ho.
4: Nege wakaje kira kena naro na siyangi ki.
0: Ehe.
4: Tawa lor bayan mo dey ra nyamal
0: ho
4: ahi bi si ye go ana bi ni ga wona nye
0: ho
4: yo re bi go me ro do li ne wi ne ina do li
0: ehe
4: ka ge mi ro ra nyamal bayan ajo ga nyi ba ma bi be bu ame ge ndo ki nyara
0: eh
4: ne wa je ra na no
0: ehe
4: indo ge ra nyamal bayan ahi bi on ni amu yo lo si ari ga ga on
0: ehe
4: bi o lo ngwa nyi ina do ne ru ma ro dua
0: ho Kabisa leni mwani wane kigiriri ya marije nebo nena roi Safaricom chapa dimba season 5 anaru shukunye egira ingoru anake oltungani po waken isulaki nkiara kutitik nkiara roi ola rinto mwono imiet mbaka to mwono isiet na puna ke aigura naki national yani national teams under 17 tenebo under 20 tolosho le Sweden teldari le 2027 olaba liobishana egiraya itarunake aiji register ashiji andikisha shomo register amupesha gemere ndo gindikinta laki techapa dimba.safaricom.co.ke ure deadline na andari gnito munobo elapa leile basi ala ningoni karibu mape sigirui aimaki kunaba ena kigwena agiro laini ningoni aikilikuwa ninchere amaroi ateye ketie nyamali kemba ena ajini shiagino rewe ye e uroi ate nebu inake aja nebu iroi arene lagu idwebeke endomo noni ashu orpayan ena mutandao maigian halo
2: hello jino
0: yeu
2: tuwane
0: ii papi
2: kabari yendeza
0: kisi dairukul Mayen FM, hello.
5: Good evening.
0: Evening to you.
5: Oh,
0: Kejo ninye hiyo si hoja na ore ra mama sane na nena tomonok enarishata sininche naaji na keeta sininye naaji enduata naidim atolimu tenkaraki ketii sininye inarishata kake tejo oltau onkiasin duo sanisana. Mayan, halo? Yeu? Ipapi?
5: Mama Kanai na nemurua lolera.
0: Karibu ole mama Kanai.
5: Ajito na ina nu? Dara rene ne jina ya raibi. Kama mene tu kipike simu. Ajito no ma ne simu de ninyo loe. Ayoye simu mikira rene jangara kipike simu miti. Ya ajito na ina nu? Enara dole kama mwane leara nili muka ke maila. Ya mera sababu nige ya ma kanyo wa ma dora baya le simu.
0: Aya sholing.
5: Aya
0: nanga wari. Enga sida yoye. Aya. Mayen FM opole. Mayen halo. Poli. Hello. Ninyena.
6: Mama mwana salash.
0: Karibu olengo le salash.
6: Maana duwa na hilo lusitu nga niko mbengi ujia nene ya neji kipayi. Niyo maa nyana yi yena ina lagi kwa on meyatolimeye kira umkio da maa. Emi bala jini indika kipayi. Emi engara yosugu ina imari jema dinde sibugu niko mbengi mbukira ilonga nage iroji.
0: Norba yanta adi wa entro mono ni rusi duwa kibayikini.
6: Niyo maa niye na desibu karba yana entro mono ni. Na emare jende la rin langan meo ka toa ta ke jon ni warpa ya benye bina ren jo ya
0: ba keri enya mali tene me biko orpa ya na shuyon tomono ni oltungani lenye Facebook
6: ure na ita ma orpa ya no di genji toge ye
0: desu
6: na ka radio ma iji kuta ima mua ma ma yundi genji toge ka jo ma ma di desu ka ye ore ma emare jon no na rin wali la di genji toge ye la desu
0: kira mikiri doine mikigira daba ya ineweji tapa largulia rungana pi
6: yore na imare jonaana arvayan na ii yengi kwa ya
0: ye
6: na kisha kwa ya kwa langai narunwar kwa langai narunwar wani yomo aljani nino
0: sawa ashe aya kigiri ya mari atenebo are kuna san enteiba na dolta roi ajo arona kegira lunganak aiguran ena kiguran anake e box egira rolu tunganaka aingoru mpisai tena sana akigira nake airia mari nengor do yol daikani tena kata isiet abe ya baike saungwan abala maroshogi anake ekeji Emily Kipetu atena kenoro wala sima ikinigwana Emily tena kenoro doi

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masagramura ng kapalang ako si Emmanuel Olekisim.
2: Diyan niya bonan upi kay Lelio ni kay Esa ito. Kwenye?
0: Kay maginye siyasa olo siyo le Kenya.
1: Kaya siya na
2: yes.
1: Nigya ra maendeleo. Kaya wati yu la rikok. Nigya ra la radya. Nigya ra sukul.
2: Nigya ra usho nga ang karambi ni biya kaya.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Dere maginye. Eng kaganya imaginye.
4: O Cinco Leo Lesa Teatro Mayan FM.